0: Yung payo kita kisa ko ni ko upahan sa mga ubah maana kupi ko tabakho di daka mga dodo si motel na ni ko na si motel eh, kini ko kuawa. Kuawa man ako na niyag daka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni ko ngantas ko niya kamiskinan si Allah.
0: Iyo, ingo ako dyan mga pagi, ni ko minyak pagi, nang lupa sarapan pa, jalamban, kini makalepayan sa kadaka sa.
2: Ya Allah, kanamu nih ngedi natal noyo, demi memenuhi kehidupan.